kayan mapen mabu yali hai bagi tha je magi ma ming bu kalian tha su mai na ko bagi ai wu ha kwe lu sing bu mu mi su bu nu mi ta hra un ngi thau do ku mai sa na ba yari su mai na ta bi lu tu ne na lai pai sa sang li lu hum ri a mai ne se ne yu ri ne hum mang na si ngo na lai bu lam do ma gi ri khu yong wi sa na sang ga hi nu nga hi ba de thung ga re na da ni na khunyang narei kaigi paling mai panthau ngai punamak phamdo ro yang do ro punamak kai loi ni le sumhai ne ga ai bu ngo le pa mai bu khrai ta mri hoi mai bu sirai hal bu na lai ma gi iru nung de ko ro nung lum pa lu pa ngo mun ko sele ma le sra nga mun sanai ai ga

ngai khota ki si ta biri ba marup sing bu adom gi maru mutum lang len ton na taram nok cheri khurum jeri ngasi si ning thau ka ba numit oi ba na marup sing na sms ki khuthang da khan birak ba album isai sing khudol tam jage ahan ba isai da marup sing gi damak tham jeri surma chanu amadi amarjit lorem bam na sak ba sanjoy venus na sairang ba jinimax chanana sairang ba shei ngai jeri si

0: paki muti sigi mamangda masak phaja ba pakhang asina mamet isinduna phamli basibu kai dawri bano sibo
1: o asibu ro khulai orai riba lisu tin su tamli ba
0: mamet so musil laga phamduna khulai orai riba
1: noglu nu baita magi dhyan kai gani
0: magi dhyan kai raga aikhoi de kari mangjaba
1: mangjaba tanangdi asom thangna ba bons te gi lak pani na khanglam kiroi mana dhyan da likap oirai ri base ai khoi gi ne na kheti ning thong ma sa sing gi sadan ba gi lamai sahui amuk ta thengna dri man
0: kari hai bai ta
1: lamai sagla ka dur bani bons se ma phang khang da na
0: ai khoi na ka dom na chenga da ba
1: chen pham leite lei roi bayu dev bu sadong oi du na lak kani lamai ahing ba bons se bu hing na hing na mai thar ra gani sen thora pasau se punamak tien na kap tun ha lagani
0: is i am lagi saita kam daun ni ta
1: akki bas de gi koi bu kan bina ba si ba ki dana song thora li bane pa kha ase
0: mana bu khete ma cha sing la ba ngam ga da nei ta
1: adu gi ni mana li su tin su orai ri ba pung ning ani long dana kana di ta la o isin jak tum thi horu si
0: cha chi cha si ta cha chi
2: Aidi lontok tabani adubu ahing bani thawai pan bani inak ta haujari ba naujari ba inaw asida kari su haijangam jada bani adubu aigi thamoi dadi inaw nangonda asumna hainingli sakhi ba wahong ani sidi masa pali makhung pali pai ba sin ba ngamgani dana adubu prakriti gi thauda da aikhoi di ling ot bangam da bagi danda ma su puri da na inao sin song ju na isin jak thi ja bangam ja di isin jak thi ja ri bai sa gi iran ei sa bu pun sin du na thabla malem gi bindu wasi da gi thoti ma khai am ma phaw ba ling bangam da ba kai bon si da sahi sa am di hau khre da na inao
3: ai di tai bang khang ja dri ba nau ja ri ba ni ai gi pung ning da asum na phawi ai khoi bu kan bi na ba kana no ma di sang adu bu ai na kap sa ba phau ba kana na su ta bi di ya ba u za u re u ya ba sing adu na ma ku ta sing jang ho rai pai du na la pa u ba da ki za ba na mit a se pang ba phau ba ngam ja di thang na ba gi ya ba ma bu yan ba ho rak pa da sing jang khon sai na khon isa se thak thak ni songning bana pixeli bai sa sna yai thara sira hai ba phau khalui
2: ye ngun he angau ba sina khanjeri ba si uyan ba singdu di arai bani ne inao nahak lamai thing ga thri is lamai khetri ni tho masa singi sadan ba gi lamai yemu tu ura bra lamai lamai sane he maho sa pa kiti devi ma dikho se phukt na chen bang man biro lamai sane
3: mai sa ya maho sa ure
2: machine pambi ai kho yu khand praloy lamai sane ai kho bu kan biyo ai kho bu kan biyo
0: Oh.

0: 단자기 비사이 시기로이나 단가기 시기 동안 동안 바 film 생대기를 꽂자바 마니풀이 film 비사이 시한 독자바 마당시다 루신자리 아가시반 인팔 하우스가 유키 봉따라마토이 미닛 양카이터리 짤리 내하키 마통다 강아체닐 게니수바 토름 medium web meter chahum ni fudas mikama kilohertz ani pan mani funi thoida tongana taba phangbira gani
1: hi dolly
2: hi
1: ngai kore nang aduk ke na lai do kai sake hai do
2: ai gi dukana ma hang do advertisement am ta hab ke na ngun da tana gi na la ini
1: eh yam phai ke no tu dia kari kari no banang gi dukan da phangi ka hai sina
2: ai gi the variety store ne wholesale su adu retail su dum yaure da
1: oh adu ore dine holy dia re du in phala kok chalu ya dro nang bo
2: oh adu mi loina mak ta yohan ba bungam do ri bro du bo
1: kali gi ngamoi doinu hai chingkong singya da natana ahal na ha me kum tik na ta na ri ba sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le ri ba ni ko hujik tia
2: oh oh mamal di ki a hairak toi ja no adu ai di ya maga di ta li ko
1: is is mamal gi ka su khali ma le
2: khandra di kai no nang bo
1: lupa samri sangma da gi ho ro ga ne so is maya mam su le ra mi do le
2: oh oh adu ai ta ra ga di khwai di ki fa ba option si masina oi re ni na di khalle
1: to to to to oi doi ne masina khwai da gi fa ba
2: umna ma ku ta ram na ok chari akashvani imphal gi commercial section da link shin bi ra u adomgi paujel miyoi lakha kaya da yohan jage
0: chathajari ko torum preng sigi nungthi

ngalang choi choi kai kan kacang ngalang choi chang thai mang nang ka mon pui lam

Ari lang nang rumsa, gay ka hao ching ka lang sot nang naksa, ram gajat ka ji lahi. Lahi nga nang ayda bok rapang na ka zipung wii na matot mi, Shang Rehan, Pilimon, Esther, Chui Mila, Shiratla, ka hao won, jihomide.

ge tu sem klang sot na nak sa very them sa ge ji la hi nang rum lu shi cha la hi nu ngo we na le shi won chris ng john me sra won kala ring pa mi atam na ngai de pokra na che ho me de